He shall preserve your soul. 이르보바루리라. 그러나 the Lord shall preserve your going out and your coming in from this time forth and even forevermore. 또 다도 이르보티야 이디 부봉이 이에 가마르리다 또 카이바이르나 다도 노래라 아까라 다모 다도 기룽아이 대아주고 여기 때 안가이 대우랑이 에디노 everything else that they do 안가노 다도 it is our provision. Provision e tatri tato to tato oranga iterara iterara pure tato e techo e Jehova tapo nui te ia kou matu te iti tangata kuki arani te tuatu nei ki mua i tō waror te akoga iti tamato a tingaka mitaki a tingaka peripere ki a koe no te mego tia ki kui a matu i te kupu o te pō e tara oma ki te atanga ne wakachu kui a matu te pōpongi roa ma te marirui ma te au e ma te mataura e mate aka oki te aka medeki ki a koe no te mea kua nō watata koe ia matu aka ki te mai tau tūtua tika ia matu i te ātianga nei e te mitua tapu e kare te tia ki ia matu e vare he te moe kua moe matu e te mitua tapu kua angata matu moe kua koe rā kare koe i moe i te tia ki anga ia matu i te kupu o te pō re te mitua tapu ta matu kāra wērunga te pia rātio ti i pōpungini tika ia koe ki nō mai te koeru te pu ia matu mi te aka matanga e tai watu ki te kopenga. Mi tua tapu e, thank you ngunau, te unga e tai ini, mi tua tapu ki runga i mātou e te pia rātio, e tika i ako e nā ue, tauturu mai te mi tua tapu, te tua te muni, e te mi tua tapu e perakatoa, te ouna o te tangata o te rātio, tika i ako e ne, te mi tua tapu ki tauturu mai, te unga e tai i te mi tua tapu. No te mea, wā ki te papu umai tā mātou, te irawa ki a mātou ti pōpunga ni e, auraka mātou ki a kākaru ki runga te maunga. Kaki agara rā mātou ki a Yehova, ko te angai te urangi te nua, e tōna ki katoa. No te mea, nona te mita ki katoa. Tēne e te mitua tapu, kore mai tā mātou ara, me kua ara ia mātou ki mua iakoe. Ke riroa ke mātou e te mitua tapu, e iti tangata, tira tira tūranga tira, ki mua iakoe. E iroto ia Yesu Mesia, ko pure mātou ki aku, te au mea rawarai. Amene. Akatangi a kōtou te tai imene no tātou. Okay, te ato tātou imene.

chukku dhirai tiya ngā sisters di imene ti imene kuya tiya ngā tamai ni kuya kuko te tarau sisters, tarau imene poro iti ta iti. Aru ki rau imene mai poro iti a mani iki o raka anga, poro iti ta iti. Pene rai pakare poro iti I raka anga. Ok, tiri tieto tatu imene ka imene tu, e nono ne tamana kuya tamata ora wa e tatu. Pene ye, you know, te tumone tatu nara tu ta iau struggles in life. Yeah, te ta manga ta ini tatu te ranga I te ranga I. You know, te tumata tanga ni tatu te ranga I te ranga I. Tieto tatu imene taku imana kumai, karanga ne te imene storms never last. Yeah. Tia me storm aru o mai aia e mai e te me pupu I o mai e tai ora waka mo jo tura, yeah. And that's our journey. To tato oranga ti rere, tato te iti tangata kuka arani, are ko tato ua, te utanga, te upasire ia katoto. You know, tua tau poto ua tō te uri ia ka ere mai. That, and even the tato ua struggle, you know, to tato oranga, it's only there for a very short time. Tito tato imene, imene papa a, na koyoki, na the virgin voyage, storms, never